0: nghe o lo mi
1: khachen khan a program la le thu chang lak bi program cho elo zo nok ta ngai thlatu dit um tak hain hun no ka khom mi lo ngai thlapeng nok pe ding in a hong in ngien la le thu chang lak bi program lo ngai thlatu hai hun mangin hoi

0: Lungrun turi moy apanina adingin
1: lunglai ayang icham lungru ka ponang ihluino chungsor thlaeng noya katongrom ti in kazong vel chi a sin khom ka tong sino kumkhun izun nga himo ka chan tok anshil rau thla bang khu ko su a nem pen cholin longa kati chi a chu huna chun leng tang re ngai lovin leng ta ngai ti kalungin rol pui hlak ka di dam takin mang tha ti a moi em em a athuk le ahla thu hai le in mil em em asak tun thiem bok kang hling father ti a ai shi lar bulal thangkung in asak ama phuk vek in ka ri ta hi lai ngai thla ngai ti

Na akun ba amaniha alba malate na nga ding ilama sa pendingin. Karigi tambi ba sila hinangay ding.

FM megahertz zalakat point li akas fani chur sanpur tuni sangni somni le kukum mekha nisim nikiat sintom ni ni talam dak tum gin ding to kitanin tuni adinga hun se ni na hona hita hole dak tum ongin changin vivid bharati ngai ke dinga dak ngain tang bi sai la te dangal minute som tumin paite program dagukin mar program dagul minute som tumin thado program te ban bani ni ngai khedi tuin ni taglam.

FM megahertz zalekhat poinli akashvani chursanpur tuin tunia dinga gelkhola om program te aban banin ipuang kheri denchiang dakthu mongin chiang in vivid bharti ngai khia danga agin chiang in tangmi zaila te huna vai phe pawa pathian phanala dong khulun le lom te na saku ingai kheri dangal minute som le ngaw gin chiang in kom pawa pathian phatnala akip kom le alom ten asaku ingai khenon di tita lam dangal minute som thumong gin chiang in paite program ingai khedinga paite program hun se a ngai khetu ten pathian phatnala na hontel kom ti ingai khedinga to bana tu ni international red cross day a hi to ki joi tonin thugen na huna Dr. Samuel L. Singh Sonin Keeping Humanity Alive Chitupi Pansana Kiholim Na Ingai Heding Holim Pitu Elvis Tungindam Yai Akas Fani Chuchan Puradinga Hakiang Namasapending Ahi Nitak Dago Kongin Changin Mar Program Hunsia Ngai Hetu Ten Patian Panalana Huntel Kom Tewi Ngai Heding nitak daguk le minute som thum thado program hun se a ngai khetu ten pathian phanala na hontel khom te ngai khedinga to abana thugen na huna ki holim na safety of human life matters chi to pi zanga international red cross day a hit to ki zoi to na ti ve nei chan to akashvani chu chanpur thado section a ki pan ning hoi kim te ki holim nai ngai kheding kha khiak nam sa pen ding a hi ni tak dak sa giong gin chiang in farm and home program in ten lo ten hun se mar compound ngai kheding a tua huna joseph pakhung tein patian phan ala sak ngai khia in tu gen na huna cucumber cultivation tang mai chin na to ki saya ki holim na ingai kheding Olympia om di Colin Kim Olympi tu ke edit mar di tar da sagile minute som li lenga ong kin changin paite kampawa latwa leng jeni zon khan hoina sakte ngai khedinga da sagile minute som nga lenga hungin changin tang mi zai la huna poriang dai le alo mina sak kabui pawa latwa leng ingai khedi ni tar da gele minute som hungin changin Meet government officers kichi government a sepnalian tak tak nei te to ki holim na huna mar kampawa e lalring pulam te deputy commandant first irb to niang ngai lun busil te ki holim na ingai hedi ni tak da gel minute som niang gen chang in twal suak la siam te na saku sapla local talent western music una marsi lalumpui na sak sabla te nga khedi da gel minute som tu mangin changin numei te hunsea mar kampawa ki holim na huna numei pol te le amau te panlang na chi thu pi pansana mal som kim a ki panin ingai khedi da gel minute som li lenga ki panin delhi patalak son hindi pawa ki puang thu thak lak khom le sapawa ki puang thu thak lak khom te ngai khedinga da kwal minute som lenga ong gen changin vai film la te huna fagli film a ki pan la te ngai khedi da kwal minute som tu mong gen changin vivid bharti ngai khedia dak somin tu ni hun se kha ka hiding

FM megahertz zalakat poinli akas fani chu sanpur tuin ni taklam dangal minit som lenga gin to kitanin gel kol saum bangin akip kom le alom tena saku kom pawa patian panalate ngai sun jom non ni

Akaswani Churchanpur FM megahertz jale pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngaitla tu hai in reng in zanting tha chi bai boi zanting ei huna hin ngaitla tu hai in pathinin pak na lain hung thlang hai dot dotin ngai thlang ei ti la thlang ma sa taka dingin cholowa in pak ti hla ei ngai thlak dingana hi la dita hung thlang tu Olivia F. to sing mulvai pea umin voizantinga pol som rizal suka lothing na chang hai alom puizi suklang na ina hung tlangani lo ngai eti konarol

Natlanga dot no ka dingin nai ti a um pathin ti la I say central khwar ha in thim taka ni sak ani a hi la di da hung thlang tu ngurbong kim mulwai phe a umin a hung thlang ani longai thlangai ti nai ti a um pathin I say central khwar ha in ni sak

Nasanga dot no ka dingin ingam kanalal pati la Rebecca lalom kimin asakania hila dita hung sang tu ngurtia lalmun moy na hung sangani longai sangai ti ingam kanalal pa

akaswani chanpur jingjing ka nidan sagile min somting hoini lam hokim akuna wa choi lai ngai di ohi tunila a wa choi dil ladil hen le red cross day thua ning hoi kim lati patin chang ke hon ingai bi chan hin ke chai tai nila nidan sagile ling tai montina thar program ngai zo si mangpa

0: win nik ve a in leilet all hai le ram all a hai thei ang anga lo ching ding in in reng in ka dit sak cheo ka lo mi
1: Joseph pakhung ti a in thok bokin Babylon vadung ti la tu hin lo ngai thla ngai ti

0: rem chang em em ani a lalle authority han an mi phal pek lai khomin an chu hin kan lom tak zeta keini chawni loin thak khata hin e kaushan pakhatin pahni vel chaw chaw kan chang thei bokani hi hi rongbol na dinga sum hu na rem chang tak ani bokani
1: khakata voin iti e chu nang ni kaushan bi
0: ka mo kaushan bi
1: an le mo hi hi hing nga marketing thona in sum hu ha hi inga min mangtlang puya
0: nupui department chun rongbol na chi san san malak na pathin rama rongbol na chi san san hi ei na ya missionary kan choma thatina pek chi mo missionary kan choma chu chun bible student kan chom boka chu hai chu abikin rengkai esc bible hila chun thatina su ania chuba ka chun tripura chaw kham ni loram thim fir ran ran hai hin e big in ball na adam annole a big in su muk na ding chung na le chair almira thi hai mo khang hai da makhan kan thang thaka chun e atul chun dam no harsa mi thang pui ngai hai kan thang pui boka chun kaushan mi le sa an thi sim sim nu mai an niam pasalan niam hing hai hin punin khum na kan naya chuba ka kaushan milesa numei pasal in nei shim shim numei khom pasal khom
1: danang
0: oh danang a pathin da thing hima mo in nei shim jim hai lom puina in thil pe kan pe khlak bak ani chu chu hai chu kan rong bol na tlang pui ani
1: in thoro pui khopela an le hi hi tuta hing anga marketing tho na sum hin tuta in rong bol na hai chu a phuruk phak angin in shi tam ing tinam chuni lo thil danga poisa in tu dan dam in tho tho ani
0: e hing hai hi chu a season nizirin poisa hi mu that le mu that no ani lein kha kha chu a main source a mang thei chu ani no a mo i chu le chun ke ni chu abikin esc bible hill hai hi group kanin si ma group som pasari in kanin si chu ta ka chun group tin hai hin target kan sim no kan ni chu kha kha a main source chu ani ta kan ni i chu chu thang san chun tu ta one day market or mepok su ti vel mo khang hai kha kan tho pe hla ka ni
1: an le hi voice na hi za thung cheu hi mo group khata mi chawin ni am in tinam ai chu chu group som
0: group som pasari la ya tom nga ya in thok pol hai kan ni
1: po po wa mi a tom mai ni a chan nem ngai mi zul hai ani nge chu
0: a chen chu tho za kan ai in thok thai no a mo voice na in thok thai lo hai ka an no kan lo in thok thai ya chung chun i tho za kan chu kan apang ngai kan ni no a atho thai thai hai kha kan in thok pai ani chun tom ngai fal bi e pathin zarin e pathin ta dinga in pe bi tho sa ta thang thai khom chu an um thaw ani an wang nei khopel
1: ani nge mo in nar khom an um lo mo um lai zing in naran um ma mo an le hi hi ni lo hi te i in malak na ing angam ko san nu pui polin na mo hi market lo hi e in malak na hai e la second chi thai di mane
0: tulai na to hon puya kan thanglak na hi one day market na christmas tom a season festive season a lem hin chu sing thum sing li kan in chok thaya mo e kha kha chun ana chu allocation ni jeri na ni no kan ni chu hi nu de bazar like in ei chang fu chun festive season na chu an mi dit sak thlak ka mo nu pui pol hi khang hun khan ei chang fu chun a lok hi atha em em ma e chungani no chun hing community hall le e veng sung ko lai mun mun ti ha ya khan ani a chu chun chu a lok chu atlom dewa kha kha in khat na thai ani no na san chu chu chu ani a mo location nigerian or a season nigerian ani chu
1: e nutia bazar hi
0: nutia bazar khom khin an mi pek changa ni kum christmas top khan every khakhat sung thani sung e nikhat mo kan chang pe ani chu chu chu hun a chun chu sing thum sing li kan cho thai ani chu ami ru pe chu khom khi festive season lo chon an khong chung no a mo chu chu ba ka chun hi tho ding kan chu thrip no de ole chun me pok kan sung no ka khang khan chun target ka ti kha mo group target le kha kha ani de utak kai ni kan sum jong na chu mo
1: memal thil ni lona ko sana rongbol na ana in thoro pui khopela an lehi second hand na in zor hi tero hi anei tu nge yan ta ing anga mani chu la in fe dan chu
0: thil rim rim chu tu han na mani amanan pe ka nga ya ni chu mo chu le jun nu pui tlom ngai pol kha second hand siding kha

0: ta chung hai chung second hand dor hai anwa bi ka to hin enterlan vungi thangi kimi hai second hand pau kha anin chika chu hi kanjor dan kham hi hi pau hi mi pakhat ta hi pau hi mi pakhat ni tang ta ani pe ani chu kha mi pakhat ta tu in enterlan thangi ta kanjor pau hin 20% i an mi pek pe ti ngai ti mo anni ta hi singkhat man kanjor chun singkhat an thoka 20% kha nu mei pol chan ani ta chu khang ang khan mi pali panga paruk bo second hand zor hai kha anwa bi ka kha kha amo phur tu pol hai khan anin chik da pane chu angak tu pau pau hi mo kan phur no ni zo amo phur tu asol fal bi kan uma kha hai khan anni second hand mi hai le khan anin bi ka anni ta chu bel chu za chu ei zor bel chu za ta mi paisa chu za chu ei zor bungi ta sing thum manai zor ani chun bungin 20% kha sing thum mai tok khan ami pek ding ani chu paisa pal tu ran ran an uma kha kan sum sat mi tai hon 20% kha anmi pek pe yan chu
1: an tho chi bi win shi tam
0: tho chi chun kan shi khopel asan chu capital bo ana mastakin mo chu chun adang chu thum thoi zor khomin min cho pek roti ange nan ngai ni chu me pokai zor khomin mi dor roti ange nan ngai ni chu hi hi chu open in even phar ta pa anu num hai khan anung thina lung oi takin mo dit takin anin so ka o an dit singan thanga dit takin amanan mi pe ka kha cho ei lim tak boka hi hi cho an tho chi takin kan sri ta ni
1: acha e lo ma omin malang na ro pui khopela hi ko san thil nu hai malang na ania an le ko sana nu hai mo phun nai toy ten lai insil no kai ti chu chu nai hu nai di ko ngane
0: ei bible chun nu mei lu chu pasala ni pasal ro rel na nu ya up pu ngai ni lai hi mo nu hin i mo phur na poi mo tak pat ala ka na mo in su ma khom ko sana khom chu le chun nu hai hi ei chang no chun ko san khom in su khom nu a active na hun huna an changkang pe ni in ka khida mo khale khan nu poi mo na chu mo tam tak chelding umate ami ro kal chu ko san ne sin in sung ne sin now and kol na thua khom ne sin nu hai active na hun huna hin mo changkang na ni inan lang ani
1: lo mo me hin tai mat te win ko sana ke in pe na in malak na hai in rong bol na hai ma ting pe atung tak le tha fan tak le ro ling taka sun zom thei pe ding di sak na kan hlang che wa
0: ne ro se kan lo mi
1: hila hin hoi su na nu pui pol in market an thona la ya buk khat tu ama hi an malak dan de hilai huna angir hun ing hi ma mo khorna ti hai in darin kan he ho tin no odinga nang hilai ni thung ve tero ing ing hi bi mo phurnan pek bi che
2: ka mo phurna cho sing kar dar nga hin mo kar polin hai kai phar tu le zan tieng anu nu tieng taka kan thom no hai re tu hi ka mo phurna je ba hin an me se an he
1: o chu chu marketing tho sa tin nang i mo phurna
2: o ka mo phurna am ha sa tak le anu nu tak mo
1: o
2: ka mo phurna ka ngai chu chu ka rong vol ve na hin ka thet le in mo
1: an le hi marketing tho la ki nang im atha itiam intinam ngai da ni nei
2: atha ka ti asan chu missionary kan chom bong mo bible student ni support kan thang ve bok hi no hi sum hu na dang kan nei no a mo hiang ba ke tho ding dang sum bau lak hen ko than khom e ing her thai no bok si le in mo atha ka ti e
1: an le missionary da min chu mi ti a ke ro hi nang ni ko than tu ta khitaka bi in pakhata in loi hai ki missionary ing zan chom
2: pakhat
1: no to to latin in exam in pe
2: bible student de panikan chom ma
1: bible student pakhan de missionary pakhan to to latin in exam nang nin in seng in in pe dok an ni
2: sang thum sang thum kan pe ka mo sang thum ve ven kan thang ta tun chom
1: e chu mi pakhata sang thum
2: o
1: in ka thoro pu ye nem de ni ba ka hin thil danga in kinam nu pui pol paisa in tuk na in ne ya ne
2: me pok dam chu kan song la ka mo ana cho he pok song he kin hi hi a lok le min kan the tam he pok song kha cho asum ha yan nong khan dol ala hang o ma chun mi nan dit mang no sa ba nok ti dam a u ha hi cho a paisa le hang im sleng lai hin mo a rem chang kan tia me pok song chu kan la hai ol no ka on dai kan chang no ni pha pha chu kan song ve thau la ka
1: chung at lang sin anga in tho mo hi market khom sin lam he pok song khom sin chu anga a hon puya in tho lo chu te an le tu ta missionary le bible student in

0: Chom na ding tun mimalin indol sa alangay sa chom na ding bichon
1: angay sa notiin la target hai hikan hang CMV la kay ni unni ten target kan naya kha kan target hai kha office tiang kan submit a ju chu submit hai chun mission ha ri abedin kan chom no ka mo
0: ni asan ni nam ni la min chom
1: mar sang no hai polin mo kan chom no kan tin chu kay ni unni ta mi ni naketa pati ka ise lai ka mo
0: Ande hihi matin pe ing tinam tho zom pe damin la tumam
1: tho zom pe kan tum ani satin voi hi he chu mo e ki december chang lem khen chu ki nu te bazar ki an min ke na an ho tu ha nan hai be ka ni kum november khom khan khu son kan project ka be ke na kai ni yu ni ta de ngen khu son kan hai mu thai nga la ne o no kho pel on dai market thi kan sum hu na he a cha kan ku kho pel
0: a cha ai an bi la hin in in thu nga te ro nu te bazar khu mi sin la hi reng kai kho su nga community hall bul lai mo hi aman uma in tho ni in ti am
1: aman uma ni o
0: a fi
1: a fi kha ka he nu nge kan ho tu
0: ma ya in lo o
1: a fi
0: su bazar mi kho mi
1: nu te bazar khi an hong le ma khi sang khat be be na mo ke ke zo i a season khi ba november december november an tho kin kan ta na mo no te bazar khen jo ki nai je hi aret ka re no em sa ma ni
0: a cha e ko san khom ni sin in sum khom ni sin la khot lang kho lai lai khom ni sin la nu hin mu an put na sa mo nu in ki an pen tha le pol kha sa te la na nang ni khom the pa to pen hi tham in la ka ma ting pe ya in rong bol na hai su za ma pa thin ra ma sa ta ka ke pen the sing ding di sak na kan lang che
1: o ni ro sen lo mo me
2: obi interview tho tu malsom kim